tamiri shmoyani na Lorena Nyati ngowa wadikane sabazaita izo zishana mapini makuma tatu singora zi 30 minutush ngowa yakuti shikise zi tzivisu. Tome tome tina ichi, Dr. Nshati, ye nganga ya bugira apa kudistritu la Angoni ya provinsia ya Tete. Kuvi analapa matenda kusiana siana na idalingana iyo na misimu. Kuvi mnatzalipa apa munga wana shanu mkada shosha famba. Kuda upendirana nae, iye Dr. Njati aliku inshope kurusamentu bairo 7 de abril paduze na pabomba karani. Vinene kana kufona pa 84-22-40-64-9 ne pa 87-10-15-0-85. Tinacho basi muno nyumba imepo ya Radio Mosambiki imopulutana zvirikutevera.

maelu asheta osia mapindi kumina manai ndi alusala kuti sende kaita iso sita natsungu ya kuti nazapindirana na onyo yetu maputu zabe zvikuitika muziki na muziki ya kunza tsata shika iko uko na sonaso Mr. Bow Tenda kuna mulungu wadikani Chitenda uku itisa kuti Nyamusuno ndiendelele ndirikuita shwa ndirikuita shish Shita mulungu wangu na tenda

Utenda wakulusa na kusolola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi maire na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera Shankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ilipaduzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi rakanhiwa na munyu na shuka, kucha, kufa, kunaitisa kuti munhu alambirire alipamui. Mbuto inaonerera Shankhoza, mulemerero wathu ukulu ndi Nkhoza.

0: Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echipondere kwange zvimhepo, aripabvute mukati mezuware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaro. Ala adi anotsveta tsveta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutsveta uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata. Ala tivikire mumujararira uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amin.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye tivikire imojararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute no